Suwaga niya si Shina na tayo na sabi nante niya. Kwenta niya yung sokani. Niente na kwenta niya estado niya Oaxaca kachiyote. Takasi ba yung tukunti yora ni na sabi kuwa ba yora siya sa nama ba niya bali niya shishi yora. Niya kakenda kani do sa ananong do kibibitin si tukunti niya bali niya shubi na rafa vera kita niya shinyo shinya niya ya shiyo sawa tukura kita niya hindi sa shubi yo niya shinya kakeko ina yubi sabi sawa tukura niya niya kunikashi miya tukura Sini subi tu yo be sini tu subi mina nak kawanya cita kuni kasih ya sakanya subi ya ranya kakenda kani sini tu sa sini tu nya iyo yo.